Io intanto un programma fai fai male lo sa e a fai si la mano lu su su ya i fuori tau ya i tonno le nei tu nu u ya o au ma vai fuori po tonno ni si la nei po au jaroa e a ole fau tuanga la vai ya le tanto programma fai fale lei ya a me se lava nai tu ama tua e a fai fale lei ya i ofu ya la ei ya me se lava ofu ma fan fan nai tu ama tua ya wa wa fai lava si ma ati ati o le malulu ia e te tonu lava ia o loo angale lei le tua ia i le soifua lau le lei ia i le nei tu la fefata lofa i au au na tofia le tua fa fale le malu tonu o le nei nu o mastone ia walava le tau suino le ipuvai o le ola ia malo le ngana lue tau sunga i fafiangainga ia sunga i fafiangainga ia pano male fritua ia male kalesia malo le soifua manuia ia lau sunga fo i le titaio le ka kalesia Assembly of God, le sunga ya taufinga, ya po le taitai fo yon maftanga, fai fi au, ya po lotu sa moi nei mastone, ya sunga ya taufinga malifalitua. Ya fatalo fatu di tato polo kalame ile nea fiafi, ma isi ole sunga ile taitai ole kalisia matisi, ma yava, ya po tia po malifalitua ile nei tula fiafi, ya fatalo fatu ile nea fiafi. Ya, ma isi fo yon tausi mtanga luenga, sunga ya sotanga, malifalitua ia ile nai tu ole tovine ia ile nei tu la fiafi e kare si au malava olo mfayona ma futo mai le nea fiafi fatalo fatu le tatu polo kalame le nea fiafi molivoi le ranga fatalo fa ile sunga ile wauna ia fale tangoai ia ma futo mai nai I nai iau kilani ia malo lava soifua manuia i lausuga le faafeagaiga ma le faletua ia ae maise ia ole kalesia ia po o lenā foi itu ole a le tovine a le tua o loo galulue ai ia faamanuia atu le tua i lausuga le faafeagaiga ma le faletua ia e maise foi uō ma paaga le tatou alaleo i 8:07 RFM nei mastone faatalofatu le gata foi lea Tolu fat foi le tautonga, ia tuala sa mo se lango lango, ia mafuta mai foi o ia le fale, ia aiwa vela sina me ai po sina kuka manongi foi o le afiafi la tau ia malo le tapua i malo foi le on sai ne afiafi talo fali sunga ya ofisa ia inai peia o i pango i Amerika Samoa ia bole moto fia fianga ia malo a fa malo a tu ile nei tu la afiafi ia te tonu o tau fai tusa i tatou le lofa maleanga le leio le tua fa talo foi nei matua inai fale launiu tai ia langolango masusanga ya maise ya talo foi sunga ya tusa ya maise ya fasuesa po tau a filo ya mafuta mai nai fale na mutai ai ngau malo va penar mafuta mai nai fale alupo ya mole atu lo fanga ile nei fiafi ya le ngata foi le lo fatu wo ma banga ya ai maise foi lo fatu nei yo ai ngai au kilani Wellington ya Australia yo Australia lo fatu tamam tu fo ya tu ya angalele ya tu le tua ya to male tausi ile ne fiafi ya o se wo lava ma futa mai ne fiafi yo ta lo fatu ah ta tu vai vai na musica ia fa no fo file mu fo ne fiafi o le as fraile a so manulu ya o le coco samo ma le sa fa popo o ma le fiafi